kunama iyo ine munilega mba nimpalana iyo bu nduwe ntofu unalamba fukula nchela wala nipangoni mati nipamamami chirimo mame unia wanabuwa niwebu ubulurunwa rei.